0: Kanakotish kayankil, kanakotish kebaretan di Spanuom lika kwa Dios, salilok lak kutanil misterio ain.
1: Spenil kutanil misterio, resh hulti kankil ish kubiksha lika kwa Jesus.
0: Salish benil lika misterio nakakaya, charu lika kwa Jesus nakishkul akwili kubiya. Aranki rek anak ants akal, aranki kutung nak ants akal liralal shk aholi ka kwa Dios. Utspanan kishtiele katyu kwa Dios nak kikuek chakli santil mus eksashpen. Ana indi kwa lali raro ipan. Ana inakwili na saok wilish choli ka kwa Dios. Shpanak kikulun re shpanon kili rahom li ka kwa. Nakakaya akwila o sali katyu am. Charunak chalen chakli kakach inal. Shkakwila akwili kubiha. Renakla o sho ok horalash kakholi ka kwa Dios.
1: At katyu kwa kung katsa chosha. Usalat na bil talag aba. Chichal talan ni mahkwal kwan kilal. Chiyush tali nakakwa arin saruchicho chosa chosha.
2: Chaketa keon li kakwa chirahla li kutan. Chakuy chasat tali kamak. Holao nakakushmak. Liani shumako chuku. Utma kanak chitaklinik saliyarek. Chuak holak man chiru li maus.
1: Saka cholat mariano hanakachi santilu silal. Kwan li diyo sa kukin. Usulati na milachish peshte pal ish. Usulati na mil Jesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria lach na li diyo chitipata li Dios sa kapin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka cholat mariano, hanakachi santi lusilal. Kwan li Dios sa kukin, usulati na milachish peshte pal ish, usulati na mil Jesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria lach na li Dios chitipata li Dios sa kapin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka cholat mariano, hanakachi santi lusilal. Kwan li Dios sa kukin, usulati na milachish peshte este pal ish usulat na mil Jesus Cristo la cual
3: Santa Maria lach na li Dios chetia pata li Dios sa kapen laulah ma koto sa kadyuam koto sa kakamik ho kanta siya
1: Saka cholat mariano hanakachi santi lusilal kwan li Dios sa kukin usulat na milachish peste pal ish usulat na mil Jesus Cristo la cual
3: Santa Maria lach na li Dios chetia pata li Dios sa kapen laulah ma koto sa kadyuam koto sa kakamik ho kanta siya
1: Saka cholat mariano hanakachi santi lusilal kwan li Dios sa kukin usulat na milachish peste pal ish usulat na mil Jesus Cristo la cual
3: Santa Maria lach na li Dios Chetiapata li Dios sa kapin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka cholat mariano, hanakachi santi lusilal. Kwan li Dios sa kukin, usulat na milachish peste pal ish, usulat na mil Jesus Cristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetiapata li Dios sa kapin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka cholat mariano, hanakachi santi lusilal. Kwan li Dios sa kukin, usulat na milachish peste pal ish, usulat na mil Jesus Cristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetiapata li Dios sa kapin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka cholat mariano, hanakachi santi lusilal. Kwan li Dios sa kukin, usulat na milachish peste pal ish, usulat na mil Jesus Cristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetiapata li Dios sa kapin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka cholat mariano hanakachi santi lusilal. Kwan li Dios sa kukin, usulat na milachish peste pal ish, usulat na mil Jesus Cristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetiapata li Dios sa kapin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka cholat mariano hanakachi santi lusilal. Kwan li Dios sa kukin, usulat na milachish peste pal ish, usulat na mil Jesus Cristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetiapata li Dios sa kapin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
0: Kapil kutangkil misterio, resh kultikangkil ish kutumrib lika kwa Jesus, shirueb lish apostol, salisumlak arang kanare Galilea. Salish kapil lika santil misterio na kakaya, charo naklika kwa Jesus. Kishpano li sachbach olek, salisumlak. Shkeretal arkwan lish angeloru, anish pinkwash ko olish chol. Chocho nak alika na Santa Maria. Narak nashtie, anayin nashkot chiku ut narak akwea anak ta katsolke ut ka amumakke rikin lika ko Jesus ut ika na Santa Maria. Chiril palip shto obadruweb lika skitsin likwan kep chikasutam. At katikwa kwan katsal tisha, Silate na mil talak awa, chichatala ni makwal kwan kilal, chiustil ni kakwa, arin sarot chot ho sa chusha.
2: Chaketa keon li kakwa, chirahlal kutan, chakuy chasat talikamak, holao na kakushmak, li anishmak op chiku, utmoa kanat chachinik salalil, chua kolak ban chiruli maus.
1: Saka tolat Mariano hanakati santilu silal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetia bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santilu silal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, Chetia bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santilu silal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetia bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santilu silal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetia bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santilu silal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetia bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santilu silal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetia bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santilu silal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetia bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santilu silal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetia bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santilu silal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetia bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santilu silal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chetia bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, ho kanta siya.
0: Rochel kutanil misterio, reshulti kanke nagli Jesus. Kishpok tesilish ni mahkwal akwa pehyom li kakwa Dios. Ut kishpok ebli kristian chishtyot alep shol. Utishkal alep shkawshe. Sa di Rochelle kasantil misterio ain. Nakakayalish angeli kakwa Jesus. Charo nakshkulun arin saru chichot. Kiok chishpok tesinkil. Nak ebli kristian tento teshkul likubiha. Utohreta lahkwi nak teshtyot dishol teshkalish kawshe. Rik ish panun kil huncha pil confesión. Nakakayah kuisali katyu amla o anahkwan. Aniyem chiklityo ke chipukte sinkrelish ni mahkwal kwan kilali kakwa Dios. May katabi anep di padres, hermanas. O chikahunilo chiklinokot akong chipukte sinkreli resilal. Lish ni mahkwal kwan kilali chosha. Narahnashtye, ay nahkwili tohtyo sali katyu am. Tohtyo anahkwan o tohtyo chikchalen. At katikwa kwan katsal to siya, usilate na mil talak awa, chichatala ni mahkwal kwan kilal, chiustil ni kakwa, arin sarot chot ho sa to siya.
2: Chaketa keon li kakwa, chirahlal kutan, chakuy chasat talikamak, holao na kakushmak, lianishmak op chiku, utmoa kanat chachinik salialil,
4: Chua kolak ban chiruli maus.
1: Saka tolat Mariano hanakachu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chadiabata li Dios sa kaben. Lao lahma, kota sa kadyuam, kota sa kakamik, kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakachu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, Chadiabata li Dios sa kaben. Lao lahma, kota sa kadyuam, kota sa kakamik, kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakachu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, Chadiabata li Dios sa kaben. Lao lahma, kota sa kadyuam, kota sa kakamik, kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakachu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, Chadiabata li Dios sa kaben. Lao lahma, kota sa kadyuam, kota sa kakamik, kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakachu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, Chadiabata li Dios sa kaben. Lao lahma, kota sa kadyuam, kota sa kakamik, kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakachu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, Chadiabata li Dios sa kaben. Lao lahma, kota sa kadyuam, kota sa kakamik, kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakachu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, Chadiabata li Dios sa kaben. Lao lahma, kota sa kadyuam, kota sa kakamik, kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakachu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, Chadiabata li Dios sa kaben. Lao lahma, kota sa kadyuam, kota sa kakamik, kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakachu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, Chadiabata li Dios sa kaben. Lao lahma, kota sa kadyuam, kota sa kakamik, kanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakachu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilat na milachish peste palish, usilat na mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, Chadiabata li Dios sa kaben. Lao lahma, kota sa kadyuam, kota sa kakamik, kanta siya.
0: Kail kutanil misterio, res kuti kagilis kutumri blika kwa Jesus, nakilim tsuno lishun siya kalil sa shbensul. Sa lilok lah misterio ay, kakosla kung kamukak, es kaskit in, es nabeh, yukwabeh, kok alasa, Kristiyan. Charo naklika kwa Jesus, kilim tsuno lishun siya kalil, karo kilim tsuno kwi, may katabis sa shkaba shpanung kil, Lirahom li kachukwa Dios sa listuam li kakwa Jesus. Spanak chishkunilik aru kikulun chishpanung kil arin saru chichoch. Aan lirahom li kakwa Dios. Anainak kwi li she ushk sa listuame lik ilasant li kwankep sa chosha. Ho nakakaya sa listuam. O nakakaya sa listuame lah domingo sabio. Dishlabra bikunya ut lah chena Joselito. Ayin tsakal, lishkutung sa lishtyuame lishpap ang kilikakwa. Spanaan anakwan, tiyoke chibichang, tiyoke chisawok, tiyoke shlok uning kirulikakwa Diyos. Spanak arin sa ruchicho, chesh ashro chishkunil, shekraop tisik, shekamsik, tohreta nak shelem tsunok, sa lishni mahkwal kwan kilalicho siya. Anayin akwilipok ilo kuchikahunilo la o lakpap anil. Nitohtyo ko kuchishkawrisin kilkip anakwan. Hoka naksalilok lakonal ain katyechiek likasantil rosario chokret na palit likokali kwan kip sila eskwela dominikal.
5: At katikwa kwan katsato siya, usilate na mil talakawa, chichatala ni mahkwal kwan kilal, chiustil ni kakwa arin sarot chochoch ho sato siya.
2: Chaketa keon likakwa chirahlal kutan, Chakuy chasat talikamak, holao nakakushmak, lianishmak opchiku. Utmoa kanam chachanik salialil,
4: Chua kolak ban chiruli maus.
1: Saka tolat Mariano hanakati santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilatina milachish peste palish, usilatina mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria lach na li Dios, chadya bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hokanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilatina milachish peste palish, usilatina mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria, lach na li Dios, chadya bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hokanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilatina milachish peste palish, usilatina mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria, lach na li Dios, chadya bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hokanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilatina milachish peste palish, usilatina mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria, lach na li Dios, chadya bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hokanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilatina milachish peste palish, usilatina mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria, lach na li Dios, chadya bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hokanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilatina milachish peste palish, usilatina mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria, lach na li Dios, chadya bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hokanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilatina milachish peste palish, usilatina mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria, lach na li Dios, chadya bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hokanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilatina milachish peste palish, usilatina mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria, lach na li Dios, chadya bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hokanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilatina milachish peste palish, usilatina mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria, lach na li Dios, chadya bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hokanta siya.
1: Saka tolat Mariano hanakati santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usilatina milachish peste palish, usilatina mil Jesucristo la kwal.
3: Santa Maria, lach na li Dios, chadya bata li Dios sa kabin. Lao lahma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hokanta siya.
0: Roil kutanil misterio. Reshulti kankil naklika ko Jesus. Kishkohob li Eucaristi ang disantil etalil parkuina ning emang li Pascua. Sa roili kasantil misterio ain, nakakayan charo naklika ko Jesus. Kishkohob li santil Eucaristi. Ho e kishkohob li Eucaristi a likakwa. Ho nakanaw chikahunilo. Sa li Jueves Sant kishkohob. Anak kishtye. Shkampale pe shimpano. Narahnashtye. Li Jesus kishk am kapechish panung kil aim. Maakshrake ta sali katyu am lao lakpa panel anakwan. Cholcho na kinka. Rahlal na kapanuli ka ora santa. Shpanak li ka kwa Jesus kishaka ut kishk oho lilok lah santil e talil aim. Parkwi na kakaya li ka kwa Jesus. Parkwi na kalok oniru li ka kwa Jesus. Chi sakrament. Sa lisantil Eucaristia. Anay na kwili na kots akong kwi. Ustali ka kwa Jesus kishpano chak hunshil ap anakwan. Tuhyo sa likatyuan la o lahpap anel sa lihunghung chi santi iglesia barkwi na kots akong nako okeng. Narak na siya chiko kanan. Maangkail runak na kukulak chishpanong kili ka oras santa ain. Cholcho na kukan. Shpanak ayin kukunalik asyalok choke la o lahpapanil. Kailok tisk at likakwa. Ustakwang kunal ta kakoslanak inkarah katulu lishik lit akong abanan. Ustala o nakik anak kwang kama. Abanan li Jesus na koshkul. Dokreta lahkwinak na koshkawresi. Renakla okot akara lash kahole kakwa. Hukanak salilok lahonal ain katiyachiyak lika santil rosario chokre lak angel salika santi iglesia ebli padres, ebli obispo udlika santil papahwi benchben chokre lak seminarista litiokep tishkawe singkilepri renak kawakep ud santakep.
5: At katikwa kwan katsatusha usilate na mil talakawa chichatala ni mahkwal kwan kilal Jurutel ni kakuah arin sarut cuit kau satu sya.
2: Cakita keun ni kakuah cerah lal kutan. Cakui cesat tali kamak. Kolau nak kakuish mak lianish mak obcuku. Utmua kanan cacenek serialil. Chua kolak panciru lima us.
1: Saka colat Mariano hanakatu santilu silal. Kuandi Dios sa kuin usilat na milatish peste palish. Usulatan ng Ilhesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria, Lach, Nalidiyos, Tadyabata, Lidiyos, Sakabin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hukanta siya.
1: Saka tulad Mariano, hanakachi santi lusilal. Kwan Lidiyos sa kukin, usulatan ng Milachish peste palish. Usulatan ng Ilhesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria, Lach, Nalidiyos, Tadyabata, Lidiyos, Sakabin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hukanta siya.
1: Saka tulad Mariano hanakatu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usulatan ng milachish peste palish, usulatan ng Ilhesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria, Lach, Nalidiyos, Tadyabata, Lidiyos, Sakabin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hukanta siya.
1: Saka tulad Mariano hanakatu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usulatan ng milachish peste palish, usulatan ng Ilhesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria, Lach, Nalidiyos, Tadyabata, Lidiyos, Sakabin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hukanta siya.
1: Saka tulad Mariano, hanakatu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usulatan ng milachish peste palish, usulatan ng Ilhesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria, Lach, Nalidiyos, Tadyabata, Lidiyos, Sakabin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hukanta siya.
1: Saka tulad Mariano, hanakatu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usulatan ng milachish peste palish, usulatan ng Ilhesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria, Lach, Nalidiyos, Tadyabata, Lidiyos, Sakabin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hukanta siya.
1: Saka tulad Mariano, hanakatu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usulatan ng milachish peste palish, usulatan ng Ilhesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria, Lach, Nalidiyos, Tadyabata, Lidiyos, Sakabin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hukanta siya.
1: Saka tulad Mariano, hanakatu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usulatan ng milachish peste palish, usulatan ng Ilhesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria, Lach, Nalidiyos, Tadyabata, Lidiyos, Sakabin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hukanta siya.
1: Saka tulad Mariano, hanakatu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usulatan ng milachish peste palish, usulatan ng Ilhesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria, Lach, Nalidiyos, Tadyabata, Lidiyos, Sakabin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hukanta siya.
1: Saka tulad Mariano, hanakatu santi lusilal. Kwandi Dios sa kukin, usulatan ng milachish peste palish, usulatan ng Ilhesu Kristo lakwal.
3: Santa Maria, Lach, Nalidiyos, Tadyabata, Lidiyos, Sakabin. Laulah ma, koto sa kadyuam, koto sa kakamik, hukanta siya.
0: Salilok lakonal ay nashkas kitsin. Shkati honi. Tokreta lakwi. Shkapi ut shkatye chishts umarke. Karut akalish panuom di kakwa Dios arin saru chichot. Karulish tihom. Dishpuk tesiom. Ut li shakapom li kakwa Jesus. Nakshkulu narin saru chichot. Tokreta lakwi nakshosh pok chikakunilo la o. Renakta kasik lish ni mahkwal kwan kilali chosha. Ut renakta kakaya. Charu nak arin saru chicho toruk chishtaw pal khoshesh panu na balik di kilasan. Narak nashtye ain. Lishti khuniki li santil rosario li nakapano. Aang kwan shtya lalil nak nakati khuni. Ud nak nakakaya li shpano om li kakwa Dios sa shtyuam li kakwa Jesus. Chikokam isalilok lakonal ain. Kat ulub nak ta kat esh lok ali kakwa. Ta kalok oniru li kanas Santa Maria. Rikish bichankil li pichain.